0: amame amen
1: amen o
0: pacho ena hope mi di dance ama onyame
1: udi di sai
0: pacho tena shia
1: afia dia ai
0: afia Josephine
1: afia Josephine
0: pacho
1: okay dia na nyame ya enka
0: pacho me yare
1: wo yare
0: pacho me yare
1: ena wa udwa we wo afia
0: ewo moje mo yade e
1: me
0: sisi ba na wo chimie nu na aba ebe tu sa besa bo so miensa eh asembe ni ene ho me call street me call ene ma me ko twa san ene ehwe hwe bi mo se bia na menyam be kwa si shi ni e moje tu a na etu me ene ho doctor ka che me se me nkwa nka se doctor penyi no ho no me nkwa no kwoshu ma wudi no hu yare kura ye de ha me ena me kwa nka se ti me kwa nka se no moje tu a na etu me ti kwa me ko hu doctor doctor me pa cho me kwa peja me kwa peja me ahwehwe me yefu mo dia to na etu me ene o se kwale kwa cha stand doctor makwa kwa cha ene o se kwa da me kwa show me kwa da ho no na me wura me hu nyina ene o dia twi dia share mas to dia share mas no e e fibro na e de ayo agbeto awudie
1: fibro
0: ah nche isi ye
1: ji sama jesus kon sama yesu o kon sama no sa obi amon sama urade na cha se
0: o se
1: ni be ba na o fri eye apeja awo kan kasi for and ka cho say when ya five
0: bros
1: and dey na si and tell
0: me enti me kwa no say ayi se wo ba emiyeji e ma enti be chia 30 million si eh na 30 na ko fa ne hene fa ene fa mi be hwe ti be hwe ma me ko to adu na me nam oyɛ afi mo je na etumi na afi na ejai e ba bu su mi enu ni mo je na mabie afi ko mi husa je na e call me yams agi de se ba be ku mi o e mo je na twɛ de me da me na agi e pu mi o kukuru kukuru kukuru kukuru sams e adai ene fa me ba sɔre wa ha se ti me ba ye na ka kire sɔfo se sɔfo se ni se na sɔfo se ko tan ka bra na me fa nya kwa nche ye de ma na
1: me ya ka ka ko ta
0: ah so for
1: ka ka to ma o
0: na me ko twa anka
1: to
0: ba twa anka ba na so for di anka to di anka no obo so mpa ye ma me ene o se je ne ko nom o ba nom ba kwa no pa ba ku so ka so me ni e chiri ene kwa me yesa ata ka ko gu mi ye mu a ha mi je ma se ke fi twa mi je
1: bo se ma nya me bo se ma nya me bo se o bo se mo bi sa bo se ba anka o From Apeja to Ankase. Ama, don't you say, when you find Bronto? Yama wedro, afe umense sino esizi, emabio, na afe no, ati sende ya bobo, ewo yemu. Na oba odifuwa, nu odifuwa, ee intimi ya nke bibi ya nchila o, osiko to Anka. Obi angas Anka?
2: Anka.
1: Anka no, mansomo, meka asamu keke. Ena misi di bako anopa. Nadi ba ko ria nadi ba ko dia dai o me no nya bi o me so ni ba ko dia ai no ni ba ko dia ai no ni ba ko dia ai
0: mre
1: o ko di anka no a
0: me mo je na abe
1: e mo da na e ba no se yi ti sese
0: e ya ke sa ke sia e ji ena be pampers ye bo me se sia na aye ma e ba ko sa pipe enya sam ketwa
1: e ji wo no a
0: ko sia
1: ke fo ka se and now you are on Sumpa
3: 0244-413106 Obia Yare Edani Yem Na Onyanko Po Trade Yampon to me and an adumuntino. Any pano enya or chie enya faudi. Yes and tie mammy wins so adansi you will be bray yenti.
4: Nyame eshani pebia soft down kwa na otiminke. Mini abafefe fe ebiwa nyame ayɛ biribi ama no na adanseɛ wɔbɛdi no ɛyɛ adanseɛ a ɛte ase ɛsiane sɛ me nuabɛ wɔbiaa nim no ɛna deɛ too no nsoso obiaa hune ɛne de nyame ayɛma no soso no obiaa so so ɛdi ho adanseɛ Minya ba, udi ni sebo udi.
2: Frame karu, di obiya de frame ya mama karu.
4: Mama karu, na mama karu, me bacho yedi ni.
2: Miye ewe.
4: Oye ewe. Ohoi. Me bacho ke ukrum kasa kakele ubiya unso ya ewe ni yampa.
2: Ndona milo miato gile nyeda.
4: Okay, me bacho, edie na na ayewo, edie na na ukumu, ena edie na susuni nyankupon ayama wo.
2: Sofu, megasa meka adie bechi ye. Me jare ye, na me yem me di a ko hospital san. Sabi me jame na mo jankwa, me de me nka bin she nimhwe. Prekope na waza me koye surgery, ne koye me surgery. Ey, afe de wi ase aye se cancer. Cancer na to me nsunu. Doctor kra etwa me nsunu ni bi oye surgery no mu twa de ta edisi ani. No kra na ni daso asa. Eti na wose be yesi mengo ya.
4: Me bacho ridi la ho. Di edikan. Yare be to wo yefunu mo.
2: Ai.
4: Ama uja wona ya na emojanko.
2: Sa.
4: Ema mo kwaye wo surgery.
2: Sa.
4: Eti after surgery no.
2: Mhm.
4: Ena doctor na oyo surgery no won so kura no. Otwa de bi tuwa so. Mhm.
2: Transfer
4: so. Ebo modin etuai.
2: Mhm.
4: Ansa na ichi on beka transfer wa ide be.
2: Me yare ni ya cancer.
4: Wanya cancer.
2: Mhm.
4: Okay. Na sɛde no mo yɛ firi mo bɛsi wo hen.
2: Ɔmo yɛ firi ma firi so ɛbɛsi ma yase hɔ. Sɛ me nsoro no na abobɔ apɔ.
4: Jesus
2: sɛ ɔmo twa firi hɔ. Na ɔmo de toa fo, ɔmo de foforɔ toa so.
4: Na ɔmo ka kyerɛ so anya cancer no. Ɛdeɛ ɛnneɛma ɛna ɔmo yɛ maa wo.
2: Sɔfo ɔmo ka sɛ me nkɔ kimo.
4: Ɔmo ka kyerɛ sɛ kɔ yɛ kimo.
2: Ai, me nso so me kyerɛ adeɛ. Na to force ya wo cancer center won cry enti na me freak man se na ekọ na won twi miensa bia me kọ no kura me kọ ya kimono na ya na nya asem ketoa me nsam ne me na ase nyina be ya tum me tri kura start se e tutu no kura enti one of those
4: places
2: no mo ma me nro
4: eh
2: no mo ma me nro so for wo de do te se de ya bow nsuo san na si uso Bebe na un sani na jene na ye titriti. Un timi nya unwe. Na miwia mi timi fe saan.
4: Omu ya u kimo niwia.
2: Ah, sofo. Omu ya mi kimo niwia. Mi timi fe saan na mi tika nuna meba. Na adie kurame na mi figum.
4: Emi nyame ya adumu na ane sofo.
2: Nyame ya adumu na ane sofo shia ye.
4: Na oni nyaku po oni pe shia ye no. Adie ayinja semi nyame faan so kachile wo.
2: Sofo kachile me se.
4: Mm-hmm.
2: Yare ne yentoma na mewewie ne sa numpokura wa anka ache omami akwa anchre bi sa menye na meyewie ya mitimi nya ho den kakra no ehwo no wo da suma asemi di achre me no kure obompa ye mami ma ya akwa mami ya
4: wa anchre bi bi wanu mundu ama okidi ni kura ye mre
2: sa na tie mi kidi ye mre sa mami mi ye test nya so om ka achre me de om anu kwa me ye come ko ye test na me kidney no wo form na eno so e be ye half from ponisa ewi enti me ba so fo ka kire me se me kidney no po no kure asai na nyame ade obeya nwanwa sam nyame fa so fo so e de ne saka me e ma me kidney o de ben yo cancer wan wan yo ni nyina firi mi moje afe bibia be ye muno kache me se nyame se wo bema me kidney mu no kura so so me koye test ase me nyare kura da se me di adanse yi na be na wo twi me kokoye test doctor no ma ka se me koye kidney test me koye ye che se o se eh kidney wa ho den pa problem bi eni wo
4: yedi ka ka so
2: sa, problem sa, mo sa sa sa
4: unya cancer onu mu nduro
2: sa
4: ama wo ye ye Na yes I ukid na sa ya memre nyame ama obrani
2: sa na tie
4: ama se de utimi ye utimi ye
2: etimi ye
4: etide na okache obi ye otie ye
2: ze obi etie adanse ye a on sese so fo eno kwa nyame anka sa na tie ne so onya zanfo ni bia me nso so sa na ema ne so enso so me ni papa ya nante be 4 years ni oni atron chere me da na sɛm bia ɔbɛka bia ɛbɛ me yesu tie nko ade a oyisa ɛha no afiri me so ɔka so a me hu sɛ yɛ no krɛ enti sɔfo deɛ sɔfo da nkwa ne onyame nhyira no papa papa papa ɔmpɛgya ne nsa ɔma ne nsa anyɛ kɛse wɔ ne so na ɔma ne ho ban na ɔma ne adom afe ɔfa ne nhyɛ adom afiri adom ɔmfa adom ne mu ne so na ɔmfa nhyira ɔmo aka no ɔmo ahia mmoa ne nyinada ɔmfa mmoa ɔmo
4: ɛfrɛ
2: me mama karo
4: ɛti sɛ obi yɛ wo kurom ne woso yɛde ani
2: ɛfiri hɔ hɔ
4: ɛti obi yɛ wo kurom ne afa wo kurom kasa aka adi kakra kyerɛ wɔ mo
2: ndɔna milo ɛnyɛ malanufu yɔna mbɛ karo ɛnyɛ amanu petee nyatɛpɛ maka hatwo afio sɔfo da dɔna m tae mɛda akpɛnɛ yesu
3: Amen. 0244-41-06 0244-41-06 I have

0: sɛm no ɛwɔ hɔ anyɛma nnum bi wɔ hɔ no mu a sɛ ɔba adidi bɛma ɛma bɛma gya dum nanso yɛware a ne yɛtufo a mɛkɔm ne wokunu mɛkɔm ne na mɛkɔm ne no nyɛ hɔ koraa ne namo ne ɛbɛ gesi paa na ɛwɔ hɔ saa na nnoɔma nnum bi so wɔ hɔ a ɔbɛma didi wɔ ba a ɔba ne gya dum And you may not be a ma, a warrior, be many to say, yay. Hey, yes, I'm a baby, said your old mammy baby, and you may cry your crown, a meme cockra, hockra, dear Matiago baby crown.
1: 3.1.
0: Number one. Meka kuratwe na kuratwe na ewumu mienu kuratwe hunu kuratwe hunu
2: ohun zwaje de e bekonto
0: oh omo kuratwe hunu fa oba etwe kura eye jeni upa no a ya na ne nkumu afọ ne ne nsinu nyina ata na chi ababa wa we nkunwa de empene emma no kwa kura wi ya waye yi ba chenzin ya microphone nyina didi mu e ma na kwa kura nemum eto da bi na se oba na otwe kura twen hunu a ya na ne nkumu afọ ne ne nsinu dwa oh adey ni pass me kura de ni nua pa adey na kura so wudi ohun wo sa kura twen hunu ama be ma aye asetna ti be mani su se wei bo chire mu be bia sa chichna bom plano no hey ah ha bi ne
1: pana yi 3.0
0: okay number 2 me ba wajuma me ba wajuma me me se me ba wajuma me ba mo panye no ho hey gratitude Azar me kaya manusi ya kwada din to kwai baro. Ah.
2: Me kaza junya to kwai mona jiwa ni bako. Me wo kaya ambere wa simbe fene ni. Me wo ni. E bi atwa. Ya ba wo bi di wa za za bi aba.
0: Ye, me ba wa juma. Me ba wa juma panye no ho. Na sompa. Na kwangwe ni na hie ni muade na wo ye do ngawo. Pa ho jo mo juma panye no. Wa wa hine. Ana. Ade je so okumede. Ei. Sa oba ko ba madwumam. Eko dwodwo no gu nani mu ase a. Egesi. Number 3. Attack. We dia oma wadwumam na dem wose meman pie. Na to promo to safwa. Wose mem me sim oh he. Ye see ye dynamic. Na de ba de na wo yesa no a. Bose me sim me mp. We tire nya ye kura no wachi nsa wo. Wo she tesi o minim ha. Adwo mem pa de wo ye no. Mem pa de wo ba ma me bua fu o. Wo se kume.
2: Fasa fa no ma me.
0: Me sim me fasa fa no ma. Oh. Wa go. Eh, wo su yu mobile phone friend that can give for bia ba. Wa bo mobile phone attraction. O fa ye ni na dum. Ana enso yi. Ye! Wa je fo wa hene. Moti new site ha passe messe meme un pied attack bon unnecessary attack hack be massa na de wo koyi bia ono na je se jama pied wu pied no kra fuku chi si gese sa attack bon ma be ma humete pa number 4 duabo unnecessary duabo ha duabo no unyabo se enyire yi won se nom unkuma afo be ma ni nua me ma nom nyina obi agezi wo so ba wase wa wade betine ni so se wei na won support wa wade ni mu bi wa de duabo because dua no se bo wote se de obi di tu a kire wo so na pa ha ya sem enti duabo oba se oma wanigi duabo ho a ai dumbe meja awade ne tinani su se wen ah se eye ne kwanso ana enye ne kwanso number 5 Ah, si, usi karma na mafa men fa mau. Yeah. Toda bia no bi dia o. Omuna samwa. Toda bi kura adwuma mu sika. Esa ade ache wode kro. Abranti bi ka che mo so bi be advert. No disi karama me. Na mbi akotu fi.
3: Ya ya ya.
0: Me yeso ate se ma me disi ka ma mo bi sika nti wose ma fa sika me men fa mau. Ku me kura men fa mau.
3: Die wa guo no. Enu na utwa.